0: pinggirinkan sa leba. Manggen.
1: Ayaw pinggirinkan, ey.
0: Paranti. Iya. Ayaw pinggirinkan. Ang gandang diambol, din ba?